0: Kola shobi ne tu tu chiya ki tante ki malachi rirwa ki
1: la rir.
0: Lese lese.
1: Tati kilaan zu tante pesha shina ta lega chi nye ta ku ti sira kyaga shu na kaang sira al.
0: Rwa.
1: Ku ta lega chi nye kashe shiri kashe ta ting samang yan sum chengyo do al.
0: Lese.
1: Sum shi chuu sira al.
0: Rwa rwa.
1: Tati na lo ne kilaan zu dir shi al. Ta chinga rang tante mota rang tak che chi al log shiori gila.
0: Rwa.
1: Log le chi.
0: Rwa.
1: Ti kyu je ni ta gin ni. Tangu niwa sumbi shiwa kiki chola chindo hoduk stawari.
0: Aan le le se.
1: Yang di neda di tohom taha yang chazan jaya chi marisha.
0: Aan le le se.
1: Yang ko kapchan kapchan chik ni sumbi loga loga jaya yore gila.
0: Le se le se.
1: Ta kesi tanda kondi shiwa di ngancho tanda dirisha. Ta ngonda zamri shirisha.
0: Rupa.
1: Ko chik ta takta matewe surish mewe dewa meza shi.
0: Rupa rupa.
1: Tende shi di ta chik. Jaya kata di ngonde sur chirisha.
0: Lese, lese.
1: Ta kisi peo chola nan chi yu na yan tindirisha yu nan zu tanda chi moja chung mo gang ya chik lo pa ma tu ya shimewe, shibji go ya chi she. Ani chik ta moja tindirisha kandis lo ta tukstan che, lo pa che, ta tiks ma chik tanya che ma re.
0: Rwa.
1: Ti puru liya moja tuks, kyab tan du yun tuks tindirisha ki. Kyaka shun huang dung sira al.
0: Rwa, rwa.
1: Tati yaan perda ma re.
0: Rwa.
1: Kyabda nyo dux gik dung chi as.
0: Gik dung yuk tambe sara.
1: Kake shun gik dung gik dung sa shi.
0: Lese.
1: O, ndi chi tu yin la.
0: Lese.
1: No.
0: No.
1: Tati yin na, tindre, neda tindre shi tom na, kato nga su ta mor sosa ra al chin che. Ani, kyo ndi ta, tangpo nyuwa sumba kashe ta shi chu kye su yor al.
0: Lese.
1: Di na lo ne, ani lo le di kyu che, kaka chola chin do jik da kyur sha yin
0: la. Ah, lese. Ta ko, ngu su, chola kante si shio yume di jik loglai ki tanda logu kyu je takje chaya rirwa.
1: La ri.
0: Lese, lese.
1: Ta di manazu yang chazan jeho mendo.
0: Lese.
1: Yang ni duksu seo shima shuna, yang di leo ta chazan jeho mendo.
0: Rirwa, rirwa.
1: Ta di yang kapchan yore.
0: Lese, lese.
1: Ta nima nganzu moro nyingu dunzu tanda moro chaya dinde da. Yang timingi nyingu dinde ina ta geju kata becha gubju kata moro ina yang ku takpa di. Lost gane zu tanda gyageshina kaya basiri.
0: Ah, lese.
1: Doktor shi pobe surchi, anti ne zu logu danchari.
0: Lese.
1: Yang tu zu logu ina chachami shu, chik-chik zungmari.
0: Ah, le.
1: Ta tanda yadun zu ina nga na zu chik-chik nyoyari.
0: Lese, lese.
1: No, lese.
0: Lese.
1: No, lese.

0: Rawal. Uktiri danjo matong ral
1: ran
0: madon za tu ukti ya mandan za yan odi lodi ya la toboda satobi imbe shuwa ya sum sum zpa ya sota nde chiri kla
1: tar tar risala
0: ol
1: ta tin tin sa nyama inange moje tan danga na zu jage ne shu bine chue yang sigro la tuk sigro nga ra ge ne chen
0: zhe
1: chue la tuk ge bris te tes yi ma jibe sur shu de le ne ja ge zowe na lo ya Bezhen ti dian ga re suan bu tong yu zhula, tong sun jie zang, mo zha li mi da cha ri xia, gan zhe la gu ri la tong bu ti dian jab sa to sa li du, di ku su long ma dang bu xie yang, mo zha xiong ga jia ya ki ne zui ti dian tong gu duwa la.
0: Zhe
1: la. Le se le se lo.
0: Ta ti dian yang di xio ri yang, ta bi xie, ta bi xia xin na, zi dan ne dan da ta, pio na lo la yi ji, mo zha di nye di na yang, mi da ji ku chi, yang ku di, Kuryu di tiks jiya yori.
1: Lese, lese.
0: Ta nanzu nangsane ya chik taan yo, ya nima pecha, lindro che, kese surli, tanan sursi shita pecha, nanzu satoonde, jingari surli, loba matub surta, ndi yina. Ya di che yari, nanzu, tanda solung nang, chaktish mebe, mirji biyachi.
1: Lese, lese.
0: Di nga nanzu, tanda mo chek, duyunde ya, nungde ya, tanda kare shu wal, tanda kondu nga nanzu, Kongchi lusin chi
1: shi kagwa.
0: O di uk jibse zamde ya ko duks tor je de lo ba na yalam zaba yore. O di kye shib shiore. Ta nyema nyema ngoto tonzo lek zi tanda nang shi chen na nyema di ma shi ta lo di nyong yore di. Yan lo ba du zane nyema ngzo tanda nang sila yon gyo yore de moton de yore na yan jik sato sali du zane lo ma ba du zane o duks bo yore. Ta ting san dinde lek zi nyong yore sha.
1: Lese, lese.
0: Yan di cham cham yan o di le pe chu du yore na.
1: Lese, lese.
0: No.
1: Lo.
0: Lese.

0: Kamsa.
1: Kumon san kala.
0: No Kamsa, chen ha shui na.
1: Kala ming la chirin chun si ki kala.
0: Ne se lo lo o. Chirin chun bi la si ba sa ne ne gyun pim na.
1: Nga jin si te she ji pa yu la chirin kala.
0: Te gi pa yu la chirin bela.
1: O la.
0: Ne se lo lo o. Tiling li zena lian shun nan je pa sa la ge li nan be pa yu la jang be zi sim si be song she di so pi zi yu na.
1: Lagala sunshe nyambu de gala tando zo de gala payu na shubiki darang tinji ji pama ni che dida sab ji dini payu rang de shubiki yumi tinji gendar xin sum samal wa bi dida sab ji dini tongzo de rang na ne bi ki dini le den so jung gi samal wa bi yi gala
0: ne se lo lo a
1: dida sab ji dini xie tong men xian de shubiki kibe tozo samal wa dini dring sa ye ji ki ong wo dang ji ye bi ki dini konan zo dini
0: Yes, sir.

No, sinaling ke mutu ning nan zu sen chou hong ge chen min lia mo chi dong na shu ge kon ne respublika yang hu ne li zen zu yong nan ke ge zhong la kam sa. Tiring ko yu pe yu nam ling ki yun zhong ha jia zi xin ge nan du. Tiring ki san jin nan mu bie jin ne jin ji yu du ri ri zam le ming wen. Ri wen nam che sim chu zi xin ji yam chi ko ru ko yu gun du jiang ting ting du ne jin bie he mi do ta xian me mi do la so be se qiao li ba zhe bie sum jin ne mi yu du pe ba ta ni su me chi ye yun zhong dan de du bie mian san ki chen ge na le tu we chu ne xian zhuo nan ma ling ge chuan ya kan di cem zhi xiu yin si sun na xia huan ne da ting du ting san an nan chu xiao bie yun zhong tan 小白那么谈提醒你那块人去培育给云中的一托俩不能一能按住你在那里啊孤男姐你们就能把你为你托钱那修音了

0: sel ana zo loe ne shi din le nam gyu da choe chun ni shu na mi mang che chi ge ta kon le am ji la shu we gi hang na zo nge zu so din je di shu che cha ya zhal ta kon le ya shu ya gi sa dun so di mi zang we gyu ge ge ba cha yi ne de dang nan xin gi da ya sim le din je xin du qin bu chung ya tan di xin gi na ni yang chan ba tan cha chu bo la so din je gi gen che che ani ge ran le ya ni shi di rim shi rim shi din je support chu go zhal les les sel ta bi lu su ri gi xiong lu le che mi na ta bian dian gyu xi gong ba da bi na lo ne de ya ye wa de ji qin na yang ka de ka de che ya yu na
1: se ta ga ran zu ju ju kuran ge gong ba da su na da le we liu na lo la ani ge de si ya de la lo ne ye wa jie zu ji su xia
0: ne se
1: yi na lo la lo ne tang bo si ye su lo ne jie bo si ye su lo che ran si ya da lo che de bu le che xia su ne di na se ge ye wa lo ne cha se re si ye cha su si ye su di man zi ani ya da lo ne chu shu ji tie bo lo zhong ji lo ji si ji
0: 봉장진스 Ya mengan ya peje takje sebu china ya ji da kiran di nyu ya gi gen di ni kan zhe ji le tu yu me la so dun zu ya wo che ma ki bi na yan jian men ju xin nan bi yu rim na yin ne le no ju gi men ju na ya yin ne zhi ba ta neng xin gi men ju di tu xue zhe la so din zhe gi xue ge meng gu ji di di dun leng ge ne di tie li ne le tu nan xin nan gu ge zhi de guan
1: zhe la
0: le sel ta che bi na ko le am ji la kiran gi lo ne gi ye wa ge ngo zhi xue be ge li na yan lo ne tie bu se ya ji song song an de di ne le yan na we ge li ya ne da xu ne min du ti xin gi da lo ne tie bu se ya di yan wen jin li ken zhe na gu me din zhe se zhi ge ran na xu yin le
1: na se ta ko de san xu be ja ji na lo ne tie bu de de ren ka san ne ran du mang chu se na min du da di man cha ka su ge ro se na da ya ge da pe de se zhi zhi qi guan ye qi guan ye se ne de se o ta ran se na da di da bu ra ji de ne da da de
0: Yes,
1: yes. 내가 뒤따보라지 시장에 들어가는가 지금 남기 테이블스 들어가리라. 언론에 테이블스인 게 거랑 어디 가려졌는가 하나도다. 로안하러라 백해쇼바 시작하는가 지금 로안. 딱 뒤에 어디 가면서 로안하러 백해쇼바 인데스. 백해쇼바 내다지 오라다 뒤 내다 간디스 열어서 나디 다 남기네 루바 망보여라다 루바 모조 망두로 다 배디 모조 쓰리간다 루바 모모임바 오징업가와 얘는 걔는 오티바 걔는 걔는 루바가 오오 헤브스로 다 티바스나 오 헤바 되게야 집에서 때 받는데 줘서는데 뭐 어렸지라 아니 배터리 독에 되게 강 되면서 딘데 돌아 아니야 리버티 이스토미카리아 데르드니 어디 너네 테버디기네다 쪼다다나서 민주 따서 딘디지레 어디 쓰레 로나 백에 쇼자 백에 쇼신네 디카마스 로유라 로유나 로라 리버망고 대여자 리버티 고만듬나 오가예 어디 집어차예 우람데보메 바차예 어디 지레 네 리버 텀바장게 아니야 대사사 차이지. 다디 테보스니 등한 아주 디 런의 테보스 딘디 딘디지랑 건지 슈가를.
0: 네스.
1: 난 디네 다디 다비디다 딘디지를.
0: 아 노스. 다 런의 테보스야 디네 랭나서 치로운에 문제 지단 제비나 다지게 게비 슈위나 치관연세야 다다는 신기 당나서 만주 페연세야 딘디다 잡으러 지르지발.
1: 제라.
0: Les les, tadi ki ne da di ngun ne xu yin ne le kiran le ya da ngan zu lü bu din zhe ji xu qin bu kuo ye ji da dang neng xin ge lü bu di ne le da yang wo zhu din zhe ji tuan jie yang ki ran guo tu bu zhe ba yin ne yang de si si ge chuan na yong ya yin ne ji dang neng xin ge ne da zuo di yang ki ran le ya de ge di ne ma nian de be ge chuan na yong ya din zhe ji zhe shi ba le Les les sel lo ne gi ko tin de shu du zamba nam gi choy na lo li ya lo ne yu ken gi ne ba mong gu ji ge su ya che min na ya gun tu chang we gup da din de li ya ne shi di du ru zu ge su nye da da ne xin gi ya ne shi lan yong ge su nye zhe dong wa da tin zhe yin du zamba yin na lo ye gi ne shi din zhe ji la ya gi da nam du da din de li ya ke ye wa zhe yu na da di gi gyum zhe zhe ji yang kan zhe ji li ya to yu na le
1: les Tēsā rēshā, zū rūās nē tī tāngi wāndu chē nā, rūās nē tī rā pēkēngi yū tēn tā tāngi dō nā tū shī bēn dā, nē, rūnē tēpū kūrā tēn tā, pēkēngi tī rā tō pēkēngi rā chī wā rā, tā rūā kūrā ngā rā zū pēkēngi nē tā bū chī rē. Tēsā rā rūnē kī nā tā nā yē tī tū tū tī ngā rā zū tēshā sū nā, nā tā tī tāngi wāndu chē bā rā, rūnē nā yē tū tū tī, kā tū yō rā sī nā, nā mā tā tū tū tā ngā rā tū yā rā kū yī tū jī, tī yē tī kī nī kā sī nā, gūng kā tī tū jī. Na mawa res, na mawa res, kunge tu tu ti, anyway, lo ne tau.

nam so cham de li tu thirin ki kam sum ji ke sam me do li chena thi thi shibe nam thuin cha sang shu thup song thirin li chen chum ri thang chu kin shu yin chin ki de chen thi ri ship chi chen gu nam ki ke jo na thang pu sang dem de la ge chup shu ni kim da ling ye chu kim jang lo su lam lo yong a ma che ke na ri ya yu be thab lam sang bu nan chu kim jang lo su nam chen na lo la yang chu na ga phi kyo ge shu yi nga nan chu ji me li chena yang ge je chup chi

0: Olé, Kamsa.
1: Kumon san kala.
0: No, Kamsa, chen ha shui na.
1: Kala, ming la tsirin chun si ki kala.
0: Ne, si en lo lo o. Tsirin chun bi la, si ba, sa ne ne gyun pim na.
1: Nga jin si, te xe di payu la tsirin in kala.
0: Te yu ki payu la tsirin be la.
1: O la.
0: Ne, si en lo lo o. Tiling li zan na lian shun nan je, ba sa la ge li nan be, payu la jang be, zi sim si be, song xe di so pi zi na.
1: Lao ge la, song xe, nian bu di ge la, tang to zo di ge la. Payu na shubi ki darang chinchi ji pangwa nyi xe, di dang xab chi di ni payu rang di shubi ki yumi bin je, gandar xin sum tsangma lo bi, di dang xab chi di ni chongzo di rang dang ne bi ki di ni le den so chung ki tsangma lo bi yi ge la.
0: Ne se lo lo o.
1: Di dang xab chi di ni xe tongmen xe na shubi ki kibye chongzo tsangma lo la di ni di ring xa ye ki ki ongo dang xe ye bi ki di ni khunang zo di ni drobo nga ne shiur na xe shue yi ge la.
0: Ne se.
1: Adida chabji janda kongdo dajila dini saigyan na yibigi jiji chokla da chichung da khunan yigi dajila samdi nama nyim tabane tuju chichin shuwe yinga la.
0: No la,
1: La gala, dini gala shabu kheru la jita nama chinji jima si sunji jiti yiga gala.
0: Nese, tochi na la shuwe yi.
1: La la. Ginjo da haki maha yi.

No, sinaling ke mutu ning nan zu sen chou hong ge chen min lia mo chi dong na shu ge kon ne respo bian yang hu ne li zen zu yong nan ke ge zhong la kam sa. Ti ding ko yu pe yu nam ling ki yun zhong ha jia zi xin ki nan du. Te ling ki san jin nan mu bie ji ne jin ji yu du re ri zam le ming wen. Ri wen nam che sim chu zi xin ji yam chi ko ru ko yu gun du jiang ting ting du ne jin bie he mi do ta sian me mi do la so be se chuo li ba zhe bie sum jin ne mi yu du pe ba ta ni su me chi. Nye yun zhong dan du bie men san ki chen ge na le tu we chu ne sian zhuo nan ba ling ge chuan ya kam di cim chi xiu yin si sun na xia huan ne da ting du ting san a nan chu xiu bie yun zhong ta Shokpe Nambata Tishin Yina Kuran Ki Puyu Ki Yun Chung Di Yikto Lya Bagne Yina Nganju Lichena Lya Gu Nan Che Nyam Chun Namba Nyiwi Ne Toche Na Shou Yin La.

qi tu. Qi tu ni, chenbe ding rim na, ji di kir nye we cun do ki mi lam ti yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang we ni sir chu mu tiang yin. Ngan su, nin ji ki ngi tup ta, cha por tu dik di. Keng mi chu si din ding ne, pak pip ngang, sim si ki shok song gyung tu. Qi tu ki chenba rib ri, qir shu ki jia cun neng xin, zi du ki pup yong wa di. Sato tang, damba ki jik be zira chung chung tu. Makba su wa tang, pangma su we nyen dun tang. Jidam tang, zidum ki sidung. Tendung, parba gyebu damshe tang. Mersi gyemu cha she su.

급 따섬 체네 대통령 표도 말립시에치 개디 표도 립규치 벤지대 초리대네 인지추 말립지 벤지다네 남기 따섬 탐제라 제제네 랑디 대다르추 네기 나무와 사딘 탐제 경와라 렘부타 냠바 남기 샴디 주번남 십두 체디 지양기 법당 튐발 인지 제바인 벤지대 네바 높삼 심유 대바 당랑기 샴디다 Pöytu sunwe lönbota mengmila lekbar tunbe chajita. Sartu gobe galyontang lintu tamche jikri ki zhote tunda zhiri xinne kengji pöptunki yenji che tupzi chepsi ki lönbu nyangbu tepul kyurhi tatu dikki ki sunam gertin tangdu langcho. Tewe na yang takbar sewar che ne changbu simgi che tu kapamne sebur che di kowar cheba yin. Benjitane kyang Kati tangdu langne chitar je changdi xiamdi zhubzui ki yegi gyokbar xuwar ki. Kati pyo ki geo tata le chil zhane kowar che chu ji kapab jebatang. Yang terji qianlong namlo zhonga be dawa zhugji be zi nirgu la kongme ka chana bemutang galyun ki tunda jimi benjitatang uzaandu dobe pimbang ji la peba. Ngāsūr gyōrmī nāmgē nē rāng kī tūmchā kī chū jīng tūk chī chīmbūr kūyōndū zīmbātāng yāng pionbāng tāmchē dū lā chār kōrāng kī chōchū sēbā sō nāmbā nācō kī kūchīm lē dēbē chāwā rūbē pioidū dēbē ānbēn pūchīng nē piumī nām jīgdū nyam tākbē chū tūyabātāng yāng jīgdīng gyōmbūr nūbā kī kī tōkbā yī lā nākbē kōbā chīm lā chār chōkbā chī jī xū tūkbār ngēnē pioidū dēbār chē dū ngākbē Anpian pendita, chana bim lindu zomji, gyumi namke ki lokpa nam ngundu chungni timla jardi, jikdin gumbu kula towa tsarje, uzang ki pimi namki chitu tumra jengi min mebar chene, tamje ukjimbar chiji kapoba yin, pyotu dupe anpian namne, neki kala gube chawa dumna, mingi ngotokba tang, chuklong zambe gyur min gyur mu, lupurtu pyona gube anpian pujine, chawe pabla tene, ngay ki ka malipe ngayantu tabtif tene, gyurmi namke chimla chardu. Tikab, ngolokba namki la tsuwe chukba langdi, mimang yi gyuba tuyde chaydu kapamne, sichuinki zungtu cilingda, titu yuchungchi ngane, mokbun dikdi pimbaan dincha su jarwada, lokba chimi nam zay jene zimbar tangwa yin, zay jugu tunda xin yuba min, Zongtu Tsiling ne gubdir pyo ki chawe pabdang gyumtsin xu dhubadang. Benchita ne kyang zhengin lupsang zhexi tang di ramdi nam rinpar sung. Tanda pyo xindu dencha su che xi xu dhubad debe. Ngay ki sim xindu ka gyurmi namge ki lukrup se du sung. Pyo ki geo tata ukchung. Pyo du dube anpian namgi. Lusu la dupa mebar mangme tuyantu kiyo ngenpa tamje tsarje ni xiwar che. Ngolo langman nam rinpar sung ne, yonchong nam su nyeshu mebar dencha su che dukbe. Te na, mokbun chenpo ting ne pyunbang jikbar che nam mingawe. Che du che du kapam ne ngar ngakbe, mokbun pyo du zhowa xul. Titu yuchong chi yang pyo du zhowa xul. Taja zongdu ziling kona tukji chenpo dawata. Tuanda tamche zhubay che tu tangwa yin. Benchita ne chawa di zhubay xindu ne ngaw bar uubay. Nangji nangki zuy ne kujian nangdi ngakbe anpian namla jaydi nangwar yu. Taja sungwe ngolo chenam tambur gordi sungwar ki. Zongdu cilingda yangge ngakbe anpian chuhuy namge pendin nam leba lagu ne. Tamche zuy ne xibdu xerdi. Nang ki loksu dar zo dang, ram dekbe min nam. Iwa che ne zo dang rogram chi min nam, jim la jarwa mato. Lang ma wang me tu jangwa nam la, yangcha tongwa yin ki, tep jik tu tamche pungwar che ba ni min. Yang ngenpa nam, zinkhen ki goba dang. Rog chi nam, benchita ne lekbar tse che ne, cirin leba dang pabla de ne, nang jin dang zhuwa ge chu. Yang ngu chokbe tuankor tin ni, 전자 신도네 중 성생기 급수 라 때네
kuchuwa cheba nangchung. Zhezhi xintu zhe jena, mi kyun meba namja xorla duktu minchukbe neba me. Ngar nye simba nam, pokbyun la jene todam chi chu. Mani ba nam, zhe je me kubbe xotong. Nene talam, yenji cheba dixin. Pyunbang nam, dendu dewa tang. Chana bemur, kursui tang. Mangma gawe jesu chukbe chi yin. Jikdeng gyunbu tang, benchi tane, ngay ki ka di. ngambang ki pimi tata la kebar chil zhane tamche dewar pa yubar rangrang sosur dencha su tatu diki ki gewa zhubata ngay ki gachin kyangbe zisi ki gongba tang tumbar ki xie kapab chi zaywari kongdu lhenge ki sena watini pyo ki zomba pu chaljian durin denzin penchu ki zambata tsering pinzo la ki zomchi gengu nanxing penchu mema bichun kangne bichun nangwe namtar chaljian Gapshiwe mirribki chungwa jyoba, sunme tamki rymu shichawa. Pyonorki pyoge lungtingki gajwetang tumbara, zomri wensamdan zhane yangdun shubati liu sumbatishi. Sanjwa lingge, tingdi lizhen pyu simbayin. Lizhen zhachudang zhichun nangke ni nubu tsirin latang, shibshir chen goba ni gaysan zhuka lachi. Tile mangwe nangdun sendu yuna, churi jinti shibe ABP la tukun nangro shugudangji. 天界修天家伙

0: Alay, kukam sida?
1: Shungu jibim la ibe.
0: Oh, iye la, nim tundro la.
1: Shokot le kham sa, gen da hota shila, shokot le kham sa.
0: No, kham sa, bo nim tundro la.
1: Lo, an ta re, ne, kaba jau yu, shungu jibim la.
0: Yes, eh.
1: Lo,
0: oh, tati shubi, son shi di, tenpi kentsen la gane, nan be, mundun sang bo shib di ye la.
1: Lo, to che, shungu jibim la, gen da hota shila, sheba shibda, kirangke, le, chen su ju namba, an ye, tokpa sang shubi, tenpi kentsen lu shi, kang ma shi. Nye apa nye na tan tu ba an to che na.
0: Nese?
1: An lu she di tang do chung mu ji tum ta jian tao to shi la la. Tse shi che ta tu ha chung ma to se. Senpe di nye an lu she di ki nam nye u le ka su su an pu ya yin jian la.
0: Nese? To che na?
1: Lo an an zui tu ri nge jie do la ta chung mu ji tum chung mu ten tu jian yang ji to la jian tao to shi la. To an tu ri nge jie do la ta u tri le su yung la. Nga ya ante shi kyu pele jen ngam ju chu le re nga shu na me wa le ta na shu chu ba to chi shu ma se nga re gandu jindu wiki na du le zende ya de shi kyab kyo kang me shu gui jen la.
0: No, to chen na la.
1: Lo, ngan zu shing zho mang zho zho ta ye ki na re agus lukan je bo ne gandu ya tu mi ma nam pa zom ta shu gui shan shing je bo ta kang ka che je me bu se e bre. Ani, ongo ya tu du ten ja da ma yin du ten ja an la kwa tu su su pe yu na ri mi pe yu na ri yu ju tu ni yu tum khen che an che ni de kan yu ma de ma la ro na shu ya ing la
0: ne se
1: an sa pe le por ji pe an de gi te ma te tem chem bu gi te an che ni la na lem bu che mi du ji la
0: la la
1: a tang de min ni ni tu shu ma la ko chi ne re ko na ju pe de me jian guo bu gu yo re an de de pe mi man nam bu kun de le ra sam xi xie ro ya min yong xie de kun de tong ju jian de ji gi de ma na ro ng ran zu bin ju da la sa ji tu tem bu cha ya cha cha de an de kun de kan ne kyung guo re de ma na ro xu ya ing ge la
0: ne se la la
1: a san de la pe kha an de sam ta la ta lo mang go tan sha an ni dan da ru bu ru gi kin da nam bu tu tu to kyu gi le la tu ke ru pe be an ta la tu ke de po na on de de gi pe pe ru na de de to ji gi ni shu lo la tu ke ke ru ji te ma ni kin da yong da bu tu yong la te shi te le shu gi jan la
0: na la a
1: lo an ju mi ji tu da jan da tu ji la lu shi ti sen le zen li tu ku su tu ja na a
0: ne se to chen na la
1: lo a shu wo li ge ni ku dan ni so
0: na la a shi lin jia wo
1: lo s an mi ma nam bu ta ju ta ri de sang de ya gu ji ro ku chi ku ta tu lam ten ja na ro ku si gi ni jia la
0: ne se lo lo a
1: lo a shu a chung mo
0: na shu o
1: le ze
0: le ku ngam sa
2: o ge la ku ngam sa
0: lo kham sa chen ha shu na la
2: ᱟᱜᱞᱟ ᱯᱩᱯᱛᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟᱞ
0: ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱞᱚᱞᱚ ᱟ ᱯᱩᱯᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱥᱮᱢᱟᱥᱱᱮ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱠᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱮᱵᱤ ᱱᱟᱞᱟ
2: ᱟ ᱥᱤᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱱᱮ ᱡᱟᱜᱤᱭᱚᱞᱟ
0: ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱞᱚᱞᱚ ᱟ ᱥᱮᱢᱜᱤ ᱥᱩᱱᱥᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱᱫᱩᱱ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱥᱤᱵᱤ ᱫᱮᱢᱤᱜᱮᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱜᱮᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱜᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱱᱥᱮ ᱫᱤ ᱥᱚᱯᱷᱤᱡᱤ ᱭᱩᱱᱟ
2: ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱢᱟᱨᱩ ᱧᱟᱢ ᱯᱩᱱᱤ ᱞᱮᱛᱮ ᱛᱚᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱤᱜᱤ ᱠᱩᱭᱮ ᱭᱮᱞᱟ
0: ᱱᱚ ᱛᱚᱪᱮᱱ ᱱᱟᱞᱟ
2: ᱛᱟ mahong de na kuzu se dan chao lan zhuo zhi yi ni le zhi shang ming bi ta xi mi ji xue yin le xia
0: na le
2: jin ni xi ge de su bi ta ge zhuo bu ba shang la bi yin le
0: na a
2: ta jie shu bi ta ge zhuo bu pin zuo le bu ye yin le
0: na a
2: zhen la zhe shu bi ta ge wang ma sha ba qi ling zhang zhe la la bu ye yin le
0: na le
2: tini gala tini ta agu shimba namzo ta yaji ki wangu songa ta jindu yama tiga la jindu la ti tosa nara na si shuya yin la
0: yesi
2: lasi gala tini gala tiranga ti kusu sedan chua lamzo nimi tiling yong ita shimi ti shi tu yin gala
0: yesi to chen na la
2: gala tini shi tumbu jitame jiga la
0: kirangye sunshe kha chaji na imin ni na?
2: Rinzo loga tobe kandu putu tsobe ta na wi tumbi telu singe di puina digra.
0: Digra e la le sen lo lo,
2: o? La, la, la, la.
0: No, no.